nga airtime data bundles okutayo bokutola yo sente abasira kusala kusende dondona kumale myeze na mirambirira ni gasta ibirina ina hash o downloading KCB mobile app oba jakunusagalwa KCB olukuliyo kumpi wangula ni KCB bank oluwa lero amateka nebiragiro bichire ku KCB bank ekwaira wansi wa mateka ga bank of Uganda sente da customer dikumibwa deposit protection fund of Uganda kutoka kupoka ile kumibula mbirira.

0: answer. Abalunja batulaba. Amasimu gata buse Esther yugira na watu
1: bo. Bane Wanji.
2: Hello.
1: Busoga royo. Wanji mama, toko ulira.
2: Ona higo wangera kumi namba kufuwa igila ruka. Kwa ndi asigala kuledio.
1: Ni kwa wawene. Obwa bururu bubumeka.
0: Soko lindeko. Sagala mube bururu.
1: Mububale.
0: Sagala mube bururu. Ako kako bubiri butia.
1: Buba da bubiri. Ibu satu. Wanji.
3: Hello mama. Anaka panchu.
0: Wanji. Wanji.
3: Ono ya hayeka kila.
0: Aha.
3: Mbwagwa tukunuoneza.
1: Aisha na wandala wuno kula ini. Aisha na wandala.
3: Gogusoko kuita muko.
0: Baba. Katino munangi.
3: Nkunoneze kumale banga yona. Na ye mbwagwa nkunoneza.
0: Kati ulira ujandonyeza. Uja kwayo taina na karu.
1: Aisha na wandala kula ini wuno kwa aliba nange. Nti mama bwanoba anoba na abana. Bakubuza.
0: Wanje. Eh, teka kuli. Ye mama.
4: Mama, sigara ku. Tulikuenda sigara ngoka weleza mama.
0: Nga, paka ngankadi. Ye, banange muli kuchi.
4: Tulikuenda weleza raiko tuliku tutumbwire, tutumbwire tuliku.
0: Bulijo mungamba tufune chafe, tufune waka, kati tufunye.
4: Aye, wevale mama, katonda yongere mikisa, bulijo kola.
0: Amina.
4: Ibevo, mukisa, mkama yongere ya
0: Amina, tuwe yanzi
1: mama zanyo. Sura buya la budondo uno kwa hini.
0: Banange.
5: Hello.
4: Hello now.
1: Naka mwondi woyo mama sura.
0: Hello.
4: Hello mkwano.
0: Mama sura.
4: Wanyi mama.
0: Aha. Lutuwe. Asante.
1: Kale busoga royo.
0: Danange.
1: Hello. Wanji. Wanji mkwano. Chichi mashaka. I know. Kati kutapinga kumasanyaraze. Neyanziza baba. Aye mama.
0: Eye bene gwa banange. Twagala banange abamasimu. Abama. Mwe bale kutumbula oyo yasembye eyo. Wanje?
6: Mira kuyiganya ino naruki okwosya ku government. Mageti ya mireka mofisi
0: mofisi
6: kukasuba mwana
1: abo basatu mulala
0: okay basatu weyanze za tweyanze basaba ne banyabo chiri ku social media sholaba oba ebigenda maso mugwanga bitufu era sikulimba nabagambi olinako regulo mu speech je nabadde mpa kudina je twabadde nayo nti it is not about changing stations sibya kuchusa radio nzenga nakapachu muchimanyi bulungi nyo nti nina radio je nakolako okumala emyaka 20 nze simanyi ebyo byakutala neva wano nengenda wano naye nabagamba nti okupangisa nyumba nojirwamu tefuka iyo estansa bodire mu abawuliriza nti okupangisa ennyumba nojirwamu
1: basebo ne banyabo mama agamba nti okupangisa ennyumba nojirwamu tefuka yiyo
0: nebwojisulamu emyaka 5 tefuka yiyo so munzikirize olunaku lwaleero mbanjulire obufumbo buno bwetuzeemu obwa busoga royo radio chinana, momonana, akatonyeze. Mama misweta muambulisi umzindala, labika yeyasinzo kuata akalimu. Mama Richie.
5: Chinana na monana, akamoda mukaga. Osogaroyo ondi kumoyo.
0: Kati guwako na chenu.
5: Nabono mama wano bano bagenda ne nabana bi. Abuza acho.
0: Neba nange mukola cheno. Kati bano baba tegedde bati anti nzijeno lero. Laba kamera munatulwaza no tulwaza.
5: Anti enjuchi. Echimuli wechiberawo. Nsowera yegenda ko.
7: No.
5: Njuchi.
7: Yeah.
0: So programs zonna zigenda kuberanga zimajingibwa ku Mama TV. Ne Busoga Royal Radio oba sports oba programu chi oba maulire oba chi byonna byonna tugenda kubanga tubimajinga nga bikolera wamu nga bwoba oyagala osobola tulaba ku TV bwoba oyagala osobola kuulira radio kati kiri gyoli okubana byombi nogamba nti njagala ngalabe nga bwe bagasoma ku TV wano munju yange atenga ne ka radio nga nkataddeko programu naddala eno gye tubadde tusinga okuba naye eberamu abantu abangi ennyo bagenda kubeeramu nga batudde nga tutuuziza seti yonna biri bye tubadde tugamba nti alinda kona ayingirira tugenda kubeera nga tugikolera mu town ejinja wakati ku Jackson Crescent so oli waddembo kubanga owuliriza radio oli waddembo kubanga olaba TV okuva n'olunaku olwaleero njagala kwebaza aba staff betusanze wano banange mbasaba nze ndi muntu mulungi atalina tabu tewaba agamba muntu nti ha fanta bakuwa mzindaro ate kati ke management kechuse nakarabika falabika agenda tugoba tebaba waka tuanze si, gwe wakolako nange bitufu
8: bitufu Sibitufu.
0: So noluna kuruwa lero njagala tukolele wamu aba wagizi bange njagala tubere nga tulichimu sagala muyombe na bantu sagala muruane na bantu tetuina lutaro ronaru wetu siku ulanti aneda tewali muntu gwebagana kufuna chiche era tewali muntu asobola kugana nti munange togenda gofunye chicho omwana bwakula wali wakayimba ka Mary Butter nti omuntu bwakula
5: banagera akuze
0: nawo kamanyi
5: kisera kituuka
1: kutide mana
0: nyimbiramo ko
9: sabula sabula sabula sabula sabula

0: boda hivi mama.
1: Kama no pulo. Banange temporoga.
2: Ana kuraini.
3: Aha, abarogo bakufwa.
1: Bakufwa.
3: Uwi. Banange bafudeda.
1: Chi anyono.
3: Ona afande Daniel okubeka yunga.
1: Mama. Kati gwe transport kya kuleseno.
3: Leka tukubunyiza bunyiriza.
1: Kali edinda ko wobadde onyola ku radio yo.
3: Uh-huh.
1: Esoma meka.
3: Esoma kinana munana. Akatonyeze mukaga.
0: Zembete. Ubonde. Ari kutebatia.
1: Banange temutuloga.
2: Nyigane mutuloga.
0: Ata na kulika aliko kulo DJ
1: Fanta.
0: DJ Fanta.
4: Hello.
0: Hello.
4: Aye bakomere ku.
1: Tukomere.
4: Eno convenience ni bitikawe no. Walumutoga.
1: Hey.
4: Abantu abali beja kuzilika. Nije kya pastor ni kabu good green zone.
1: Aha.
4: Ready
1: again me vibe now. Kali.
0: Chukugeni loda.
1: Musao.
5: Wanyi mkwani.
1: Kali nkwe unyo kubanga oli eno.
5: Nana ngetinana munana katonyeze mukaga.
0: Mase.
5: Katokete baze kumukama.
1: Chitufu tusabeko.
5: Mukama tukwe bakasera kano mukama tukwe bazolwe kula lino liwatu tusinza ko oli mulunji oli wachisa tukusinza tukugulumiza kubanga osani de mukama manyokola bikulu wafula nakapacho okwana mbemu mukama tufule nga nambemu yokka yokka kubanga atulangira ko kubelanga emitwe yokka songa singira kabaka wabakabaka yongera okole ebikulu lwana naba abalwana naffe abalaba abo baswaze obaswalize ddala.
0: Amina.
5: Ya mukama wa Yesu Kristo tusabe n'okukkiriza.
0: Amina.
5: Ayongere ebikulu abantu bawulirize tukole n'ebintu. Zaburi 26 egamba nti mukama bwe yaza nate obusibe bwa Sayuni ne tufaana ng'abo abalotta. Akamwa kaffe ne kalyoka kajjula enseko n'olulimi lwaffe okuyimba ne balyoka boogera mu mawanga. Mukama abakoledde ebikulu mukama atukoledde ebikulu yatuddeka ozena te obusibe bwaffe ayi mukama ng'emigga mu bukiika obwa ddyo abaasiganga bakaaba amaziga bali kungulanga basanyuka newankubadde nga yagenda ng'akaaba ngatwala ensigo alidda nate n'essanyu ng'aleeta ebinywa bye mukama tukwebaza tekisinga kino weebale Yesu weebale weebalire ddala amiina
1: amiina.
0: Tubona wana nyonyo tukamunange okutuka n'okuba.

0: mbita mwuide ono mtala mwala angiro kumpe mtengi
1: chikogwe
0: mama eizano nanyombi
2: yo mama
1: ulida
0: au kogodia nanyombi
2: ndiku munene kati
0: mana wana buti oli munene mwali mutono
2: mana inga tona fa tewevu manga guanga
0: mkuteko mkuteko wanguru ino
2: I know
0: Ekale
2: mama wange.
1: Bagambe. Sisobola.
2: Bagambe.
1: Waliwo mwana weleza ano.
3: Obikola ngebyo naka.
2: Bagambe.
1: Waliwo mwana weleza message wano.
4: Kakokaka.
1: Nzano nina kaimba kenjagala.
2: Kaimba ti.
1: Mbobe daba mbuza chimu
2: Mbobo
1: ya takuiwe Mbomsajja takulimbe Mbwe meme ne miasa
2: Piantola tola tantana Tantola Teka yo fanta
1: Ulida Na yo no Weni no Na simula umuru wa dono Wamabala aba wagizi bange mwena Njagala kubebaza Ntino nze, chino si chitu seko nze ka. Tu chitu seko fena. Mwebali kumpagira. Ama tuboke debi gambo. Mu Uganda, osobola n'okubanga ina sirimu nenga gwetoma nyinti omulina. Oya ina sirimu. Oya nebamu kusiga nenga abasawo tebamulaba. So mukwano, gweva kucheba ite bigambo. Tugende mu maso. Nze omuntu yenafu nechirunji. Mukama yankola bulala mmosanyukirako. Oli bwabanga muganda onafuna omusajja nga tonafumbirwa. It is okay. Yeah. Esther, kibamu sitani. Mukwanga gw'oli mukuluwe tonafumbirwa kati mbu ye muto onafumbirwa ne bamwanjula. No yuza gomas. Si kituufu ekyo.
2: Kulinda kiseera kyo.
1: Bangi nnyo kyabakanze naye nali sobola kugenda ku kizindaalo ng'ene nga mbuulira buli omu nti bannange kakati kino kye kiriwo nsonda busente munnange nsonda nedda. Ate njagala bannayuganda era okubategeeza nti bw'obanga ofunye ekizibu kyonna hiccup ng'ofunyeemu challenge. The bigger the challenge. The bigger the testimony. Joko mofuna agazibu agane na aganji. Jogendo koma okufuna testimony enonji. The bigger the challenge, the bigger the testimony. So totianga, bulirofu no obuzibunga butini. Manyanti nechirabo, nechogendo okufuna chija kwa chitono. Ne bulirofu nechizibunga chinene. Ato genda nofu nechirala muka machaku yoza na cho, nga chinene. Chinunze na chiro otanga. Buli omu kyalota. Buli omu abeera n'ekiroto kye mu nsi. Era bekinyiiziza nze mbeetondera. Naye siraba w'onyiigira nze nga nvudde mu nnyumba ey'okupangisa. Ate wo tebawala. Tebawala. Abangi bagamba nakayasooka kubanga luli nali mupakasi nga nkyakola bukozi era nga nkyakozesebwa. Banaye nange enkoyo okuŋŋamba nti nako otuuse leeti. Nkaddiyo okunkwata leeti.

0: Okay.
1: Hello. Biklo kompokani anka Alex kuva ku fame mu district ye Mayuge.
2: Yeah, Mayuge ba chitegede.
1: Bana kanso kupokela ba uliriza. Mm. Kibuli ya loga naka mazima tu wa kuingira. Bale ba jaba loza nti okuigalana ka Park Foundation olwatoi naka kunye.
2: Mbo bakoze nnyo.
1: Aya mazima ya government za buti sano naka CEO wa Royal Red
0: Mulamba.
1: Kwa ina sobo yukubula toy kunaka Park Foundation.
2: Nenku gamba antino entalo ziba woneba minister baka haba na yegwe gumira kurugendo. Wo.
1: Mama naka.
2: Hmm.
1: Ngecho nchimaze.
2: Hmm.
1: Obula yobutie bintu visatu nganambi kobe menzo kumpe okuno.
2: Koba.
1: Eki soka kufula. Dokita weke salongo.
2: Mfude.
3: Hey.
0: Hey.
3: Kali mokana mwino.
2: Eto chivu.
1: Eto kufi. Kufa mutisha ya blu kira mumyo.
2: Neba nise walongo. Haba longo ngenda badja wazi.
0: Tuna haba yia.
1: Tuna haba yia.
3: Mwino inagiri haba longo. Echo chambu ino.
2: Echo kusatuchi.
1: Mwino kusatuchi. Mwino
2: aha.
0: Bakola inyo
1: ino. Echo kusatu, ngabwe ikiriza no openinga already ya yopicha rektuli kusaba nowe omwefobo ikaloji ya ngabulimu district na tukuwero kominga maka home.
2: Nga mwenyaniriza nga CEO.
1: Echo kufa kukwe mayuge ama weleza.
2: Unaange weleza. Abalongo ngenda bajawa.
0: Abana bajawa.

0: Hello.
1: Naye omuzungu yakola olugambo banna.
2: Kati balufunye dda.
3: Olugambo mmere ya mwoyo. Obadde otubulamu?
1: Olugambo mmere ya mwoyo.
3: Banange congratulations omulungi wange.
1: Amina, ogiro jijjako.
3: Kyalinga kirooto naye kimaze ne kituukirira. Yoza webala obuwanguzi ne timu gye mugenda okola nayo yonna bannange mbakwasiza Mukama Katonda yababeeramu.
1: Bannange mutusabire kubanga si byangu.
3: Tumiddeko ku sisi wange naabire Lydia, I love you. Mulabyeka mu studio nga sala ka cake.
1: Wangi?
3: Mbwe migugu tijini ya mpata.
1: Katongole. Kati mwabali e Bulaya Dubai. Mwategedde mutyanti ndieno kubusogaro.
3: Ngo mutaku following na every ya following abulika gwao bwe kati tuba tukafuna.
1: Nina abagoberezo obukadde buna.
4: Yes, obwabana Uganda.
1: Nze kusibu dabe Dubai batulabire.
5: Papapa!
2: Papapa! Papalepe! Yemu nyemu!
6: Terugo olwalero bannange! Leo tugenda kufa! Ekiriwo wano kitalo butalo basabo ne banyemu!
1: Ono Fanta ya zina mwadio. Mwabili
6: asina pakaji.
1: Fanta hoja kumda walio zina.
6: Akutisa.
1: Gana mazina kila itani.
6: Paka chini, paka biro.
7: Naka panchu.
6: Wewe, busaka rayo.
8: Amuko.
6: Wanji mama, tata.
8: Gana angeche chiku ilo mwomu.
6: Ndeka, ndiku munene.
1: Sebo, ndo.
6: Iye sebo.
8: Nize na yetu liye no machi na mele reje tulimu.
1: Muiwa!
8: Batu vuba mwempute kende. Wena tuvuvie yempute nene.
6: Emba!
8: Zira we batuwe kuuliramu.
6: Ati batu sobo lakati. Chiwede!
8: Kepasumane assistant coordinator obusoga obwenkanya obusoga loyo.
6: Iye sebo.
8: Mama ndiku. Tuliku vana te indike tulimu. Ilaye! Ndiku kopera. Mwidukulu waka uunda na yalu.
6: Oh, sorry, Ata.
1: Mbu ye yalu muwade. Chira
6: yuka. Ye yalu muwade urugambo. Tebi kola Fanta.
1: Mwemale. Soko zaya kawo.
6: Akatandi.
1: Agambia nti. Obu wagizi wa mwe.
6: Ndala.
1: Bumfudo mulodi.
6: Era.
1: Ze yali mpale mbaya. Mtama mwefuse.
6: CEO.
7: CEO awe.
6: Zayo wayagala wali
1: zayo
6: obwagizi bwabwe bamufu the CEO.

Kare nkwaniriza webale kujye kumira ku radio yaise bantu cyabazinga wa Busoga 88 katoneze mukaga Busoga Royal Fama Radio yaise bantu wemba kiro muzindalo amali ageke misana agakasira kampigano nga nkwidukiza bwidukize ntye na kwebula 98 nesa wedigwamwa udetubala ukubanga tumalikiririza ku burungi guno omwaka 2026 program ya rutabalo twibyo kogira ku nsonga nga ensi yobwetambula ndi musadda muva bugwiri asiri ninze Ashraf Waman Ramin twibakule seda kikali jakuba da muswaba paka ngotegeere ensi yobwiri njiro bako muzindalo nga omwembi na chinku Moses Matovu wa Frigo Bandi ebibinda nso sina kutegeza kunche walenti haba ilagwire mubatemu. Okusinzira ku polisi byeri kuwa biragantu wabairiwa okurwanagana. Ngabalwanira omukyala alipota Angelina akasera kabuti. Wabula wemba kiro muzindalo nga Prime Minister w'eggwanga lya Israeli Benjamin Netanyahu Amazoni inenoni asimbwire ajja kutuuka bulungi muiwanga lya Amerika na kutegeziza anti ente katika dalwe kubano lwa UN General Assembly amawanga kamala agali ebuyeyo bali kwogera ku nsonga edha mawanga agenda ulunge ensi yoweri wabula eri omukulembeze wankize ino okuluka lulumi lugavu Afrika bamubinze abataka beekala kaziza bategeeza nti ekiyita bantu ekiri mu nsi yo ngwede mu nsi edaba kyerupa okuba ng'obaayo obubenga abantu bafa bamufu butwire mbirese mprogramu ya lutabala kasira kabuti sembe za kumpi omuzindalo tubenga amazima geni otegere nsi yonga bwetambula ndakwegeita kubakozi banange okwaniriza omugeni restituta nanti zanakapachu ya kamalo okuwayaniwa akasira kabuti mu lutabala officially ntegeziza nti tumwaniriza radio yaise bantu mwene kyabazinga butimpegano reka tutambulire mu mbere fana ku ngeyo Koti muiwanga Uganda tiziza yategeza nti yandirekula kalitemu Jamiru Mukuru. Gweba avunya. Government yetegeza. Koti yetegeziza. Nti abadulizi. Bandi bango abadulizi wabaremi okubanga baleto obulumika Jamiru Mukuru nti oboli yao. Musa adamu isi wabantu. Bayinzo mulekulo kusinzira koti yetegeziza.

0: En dictator, ekigambo kye beta dictatorship. Kirilemesa Afrika eno kulankulana. Kirilemesa ensi kuluka lolwa Afrika. Okuja maiso, andi ensi bwebitajja maiso. Imu abanansi nimo musigala nga mbonabona. Imu abadiwangaliramu. Bwekibanga mu Uganda, embere yerimu. Iwo muna Uganda olieyo niwo sigala ngobo na abona odako nkobero obo olibo na abona watu olibo na abona nzengolo ile kale kajia maulida again songa ni nzetu vai megodi from sanuba na ndi wakamuli programu yon na kuru walero etubo etambwile tudaku ilamu katundo mlunje weksa asigale ngabangu umira
1: Esawa injire ndala yene eyakanzimye nzimye
2: Busoga Royal Radio

0: ina niku noti musanvu noti ndala ana na ibiri nkaga ikumi na mwenda
1: gonoria okumweja okumuona obulungi bera n'omukyalo ogu so that you manya omukyala abere n'omwami omuje yegata naye oboli n'abantu abalaba kwano obo tobakombya kumva bera n'omuntu omu Mr. Chowalianga Mr. Cyprian bera n'omuntu omu wobera n'omuntu omu ojja tegere nziku yavuddewa era we mugendanga mugifunye nziku wali agirese kumwe mwembi mugende mwekebeze ate mwejjanjabe mwembi tojjanjaba nziku gwe weka ojja kubera nga kyokoze tekiriyo wobera ngo inenzi kutewegata na munno gamba madam to dam sore nafunye nziku
2: tiwajijewa
0: aha muli deko
1: muto yezo muto ije tuzugira mu bemugambe tange ba madam teri nziku ekwatira muto yi erino kubera nga we sexually trans infection ayo musawo nojanja benziku omulundi ogusoka madam Nenyamusa baita culture and sensitivity tujita treat to cure kubanga bajja kubulira eddagala lye nnyini lye wetagisa okubeeranga ojanja benziku eyo ba mama bali continental mu continental era baba screening enziku musolo okubeeranga mubeera bulungi abaagala okubeeranga bali ebintu yogati mulungi nnyo ngoyagala okwewala enziku okuyambako omubiri immunity yeberenga osobola okwatibwa enziku naye nga tokwatibwa mangu nnyo kayogati moringa hibiscus amapapaali enanansi emicungwa abatalina alusazi ekinzaali ekisoga gundi entangawuzi ne garlic biyamba nnyo n'amazzi munywe mangi nnyo naye bagambye teri bungi bw'amazzi teri bungi bwa mbibala teri bungi bwa herbal medicine busobola kubeera nga buli proven okujjanja benziku okujjako eddagala lyennyini omusawo lyakuwadde ery'ekizungu
2: ebyo byogambye bibustinga immunity
1: na kutangirako katono naye nga tebisobola kujjanjaba bawero kaminga abamasimu
2: bamba ka matago nti malungi
0: all right katuwe kubana mukisa masimu mudachi kadno mnana basobola kuogera ku direct no masawo mu studio zi bitakunot masamvo ina mukaga atanu mnana isatu asatu na isatu njira bitakuzilo masamvo ina mukaga atanu mnana isatu asatu na isatu kubodi yao ni kunote masambu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itanu tamu lida kwa uo yogele kuno masawu katuloa zilaini wadiko zeku ngadina ulikikana bulunji wati nicho bita kunote masambu mkaga mkaga na andala ibirina mateko ntizi kwa laila kale wao kubita kulaini ya dokta tuseme laini
1: ya solo kubita kulaini yange
0: kale masolo kubita kulaini ya note masamvu mukaga manana isatu itanu ndala abiri na ina wabaku note masamvu note ndala anana ibiri nkaga ikumi na mwenda ne laini da dokta mbito kutuwagira kunimwe msawe nali kulaini tawansi dokta isa isi
1: yes sebo kale sebo Card is sir, Mr. Grace. Yes, sir.
0: Ow.
1: Osolo kuba nenziko osolo kuba nga prostate yone liko obuzibu weta ga oide tukebere tubone chichene. Ah, be. Prostate yone ne idagali ya chizungu tili ya habo. Hello? Wanji sebo?
3: Waiswa wili sanyi kawete.
1: Yes sebo waiswa.
3: Niri abu mchalabu ziza ambuye wava na nenzi kweyo. Musa ayi nzote geranga kame iso musa da wava nera kubu wanero ye.
1: Abo nera kumpi ngo musa darimu kubampi olwe nsonga. Ebe rimu luma ino kuncho kwene. Yes sebo.
3: Kale sebo.
0: Alec Lane.
1: Hello.

0: Teke bwa ataka ungeze yabadde ne bwa ngati bamulaba apepeya e bwa liwona bicho mungeri ya chewu nyonga binebya bakugambye nti embaga etandika 12 ate gwe no jassa wasabza akiro Moses tabadde bwati
1: obwekitiibwa Mayiga era asabye banna Uganda okusigala nga bawuliriza ennyimba ez'omugenzi.

0: ampliza nkwaniriza konyo kumukotuguno atena nkwebaza okubanga otambude nafe we wawo nsonga za byabulamwera ze zitulese nga buli jondi ne bannaffe okuva mu jina habo jina main habo hospital dwali rino lijanja babami bokka era nga lisangibwawo yiganga ku CMS opposite na yiganga boys primary school nina omusawo ono mukugu nno mukujjanjaba era nga jjanjaba nnyo naddala babayita ba physiotherapist wali mu studio zonnaka olwaleero era yakiikiridde jjina nsaba otubuzeko ssebo tulyoke tutandikire awo
1: kale ssebo neeyanziza olwakakisa kano kwampadde mukulu modulator ngenda kuba njogera nnyo ku nsonga zetusinga okuteekako essira ez'obujjanjabi ku jjina amannya gange mpitibwa Godfrey Kakubi nga ndi musawo omutendeke era omukugu mu kujjanjaba endwadde okusingira ddala ezikosa ebinywa ezikosa ennyingo n'amagumba ngezo zezisinga okuimpijinga movement ebintu byonna ebikuleetera
0: okukosebwa
1: mu byentambula
0: n'ennyingo
1: byetusinga okuteekako amaanyi yesebo
0: weewaawo musawo kakati katutandikirawo wennyini
1: yesebo
0: ensonga y'obulumi bw'omugongo abantu balumwa omugongo
1: yesebo
0: waliwo gwe mmanyi ye gumulumidde emyaka gisukka ne 30
1: yesebo
0: omugongo guva ku ki era bubonero ki obuleeta kagamba biki omuntu byeyali badde yeewala biyinza okuleeta omugongo tusooke tutandikire ku ekyo omugongo guva ku ki
1: kale sebo so singa
0: oba ebika by'omugongo biri bimeka ndowooza awo wetunasobolera ddala okusimbuliza obul ebika by'omugongo oguluma biri bimeka
1: sebo kale sebo neeyanziza tugenda kutandikira ku endwadde y'omugongo endwadde y'omugongo mu bujjanjabi bwaffe tugirabanga akabonero ate era ng'obulwadde omuntu osobola okuba nga olina omugongo oguluma nga kabonero akakulagana nti olina obuzibu mu paati endala olinamu obuzibu obulala oba ng'omugongo gwennyini gwe mulwadde
0: ateyesebo
1: osanga mu bantu abasinga nti naddala ku lwokuba nti jjina tuli specialized mu nsonga za kisajja tujjanjaba prostate ne okusinga n'ensigo naye osanga abantu omulwadde w'ensigo ng'akugamba nti nno n'omugongo gunnuma ako kabanga kabonero ate nowali omuntu omulala ajja nga kugamba nti omugongo gumuluma ng'omugongo gumuluma bwe bulwadde nga kitegeeza nti amagumba ag'oku mugongo oba ebinywa by'oku mugongo bye bivaako obuzibu ng'obuzibu buno obumulumya si tebuva wantu walala esebo
0: so
1: kati tuba twogera ku mugongo guluma omugongo guluma gulimu gwa bika bingi naye tujja kwembakinga nnyo ku bintu bika bibiri waliwo kye bayita mechanical back pain ne ebiri ebirira tusobola bigeneralizinga nga degenerative change eziva ku back ezikuleetera back pain kati kye bayita mechanical back pain kiva ku bintu nga wafuna obuzibu ng'akabenje wasitula bubi wakola ki n'oleetera amagumba gano ag'oku mugongo oba ebinywa n'oleeta okukyusibwakyusibwamu mu alignment ey'amagumba gano ag'oku mugongo nekitandika oluusi osanga abantu bano nti obuzibu bwafunye mu magumba buleetera amagumba gano okutandika okunyigiriza nervs oba
0: obusimu
1: nervs yesebo
0: nervs otegeeza ki
1: otegeeza obusimu babuyita busimu
0: obufaanana butya
1: obuyisa amasanyalaze mu mubiri yesebo so kati singa buba butandise okunyigirizibwa omuntu atera okufuna obulumi mu mugongo ate osanga abantu abala nti obulumi bunene buradiatinga nti butambula n'abuwulira nga bukka n'ekigere oba n'ebigere byonna esebo oluusi kyetutera okuyita sayatika nti akamu ku busimu obusinga okuba obw'amaanyi obusinga okuba prominent mu mubiri gw'omuntu naddala eno mu bigere kyebayita sayatic nerve sayatic nerve eyo singa ebeera impingi eba eri compressed en waggulu mu mugongo nti amagumba g'omugongo gasiritukamu gasesetukamu negatandika okuginyigiriza olumi obwongo obuwulira nga butambula nga wetambula okukkirira wansi mu bigere yesebo
0: kakati omugongo guno
1: yesebo
0: omuntu alwadde omugongo
1: yesebo
0: ebika omaze okunyonnyolako byonnyonnyodde
1: yesebo
0: omuntu ono wamala omugongo chichiche guinzo movira ko
1: omugongo
0: guinza kugamba guinza kuvamu chisinga kugayalirira
1: omugongo kugayalirira gukubira mu ebintu bingi nnyo nga ekisokerwa ko kitusubira okusinga okulaba omugongo gukubira mu obulemu nti ojja kufuna omugongo gukulume ofune paini erojitinga ngegenda mbigiri otukichisanga nebigiri bikuru batu chasobola kutambula tochasobola kutula tedi chasobola kwekolerera mubula mbu olaba mtu agamba sawa kutula sawa kwebaka sawa kutambula amavivi ganuma so ga kukuvira ko olumi bota sawa kontrolinga kukuvira ko nobulemu yesebo
0: waliwa abantu bolaba
1: yesebo
0: nga badde akoze mu myaka nga omugongo gwe weta
1: yesebo
0: abamu niyeweta omugongo nga achari na moto
1: yes,
0: miaka tanina tuka achari miaka atano
1: omulala
0: ye niyeweta omugongo omulala ye naweza na nensanvu
1: yes,
0: nga tanina achari straight chiva kuchi
1: so kati okweweta kwa omugongo obobu teweta chisinzira kugwe ngili jugula bidiramu walio chetisingo kuita correct posture and ergonomics nti bobo ukwala okolotya bobo situla ositulotya bobo tula otulotya ebintu ebyo bikoseza ddala singo bobo bikoze bubi oba mungeri ekoso omugongo bikuletera obuzibu obwamaanyi ku mugongo
0: twogereko ku nsitula
1: yesebo
0: omuntu waba situla situla atya
1: bobo
0: tugeze nsitula kidomola kyamazzi oba bidomola byamazzi
1: yesebo so bobo situla nze singa mangenda kusitula ekintu nga nkiwulira kizito wamu kiba kyetaagisa nnyo nneme okubendinga oba okwewetama
0: okukutama
1: kwa singa oba situla ng'okutamye waiti eyandibadde transmitted through the spine egenda kuba nga teyiseemu bulungi
0: tegenda kuyita mu spine
1: yesebo
0: egenda koma wakati
1: yesebo
0: omugongo gweyawule
1: otensinze nnyo maso zino ez'oku mugongo so kati bwoba ositula osobola n'okkakkanamu katono bw'oti notemako evivi
0: nobanga asitama
1: then no street ntungo mugongo guli straight
0: tugeze bwemba situla kidomola kya mazzi bidomola bya mazzi
1: yesebo
0: mbenga asitama
1: so si kukutama
0: benga asitama nsobola okutu emikono gituke ku level yabyo nsitule
1: atira ne bobo situle kintu tusitula kintu kizito wa nnyo kintu ekirina weight esoboka
0: omuntu tugeze nzito wa kilo zange nsanvu
1: yesebo
0: nali situde buzito bwenkanaki
1: sijja kugamba nti situla zito wezi naito to situla buzito bukusinga yesebo
0: abamu tubalaba mu gym eyo basitula wakiro 8 situla buzito wa kilo 12 obulamu buba safe obo
1: olusi obulamu tebuba safe ero sanga abantu abo abomu gym nga ebiseera ebisinga balina bi additives oba ebintu ebirala bibakozesa okwenensinga okufuna agamaanyi
0: naye nga kikosa omubiri
1: era kikosa nnyo n'omugongo naddala mukadde ako nga takyabikola yeseva
0: twogereko ku nsonga ya kati awo nga tuvuddewo
1: yeseva
0: twogere ku nsonga ya muscle pain obulumi mubinywa
1: yesebo
0: buva kuki
1: na obulumu mubinywa nga bwe twogera nti speciality bwe twogera ku muscles twogera muscles byebinywa twogera ku nerves ne bones collectively kye tuyita orthopedics oba musculoskeletal bino ebintu ebisinga bitambulira wamu osanga nti omuntu alina okunyigirizibwa kwa nerve mu mugongo naye nerve oba obusimu obwo buba busapulayinga maso oba ebinywa so obuzibu obanga buli obuzibu buleetebwa gumba lyerinyigiriza naavu naate naavu esapulayinga maso kyekikuleetera ki obulumi kuba byonna bitambulira wamu
0: obuzibu buva ku gumba
1: yesebo
0: egumba bwe likalubiriziddwa nerinyigiriza maso
1: nerinyigiriza naavu
0: naavu yo nenyigiriza maso
1: naye naavu yeyina okusapulayinga maso so kati kanaka obusimu
0: kati neba nga tekya supplying amaso
1: neba nga obulina okusindika amasanyalazi ino mu jindi mu maso busindika amasanyalazi agatali matuufu
0: kubanga bunyigiriziddwa bwe bulumi
1: bwokufuulira obulumi mu binywa
0: amasanyalazi tegabeerako kigero
1: amasanyalazi gaba tegaliko kigero
0: overload
1: yesebo
0: okay waliwo bantu ki kubanga kakati omuntu yali sanyo kulumwa maso ngali mu age ki kuba banji kakati obalaba myaka emito alumwa masozi era masozi edaluli twalinga bwetuba tusoma nga bamanyo tubusa busange ekikere jaita zit frog jumping
1: webi yes,
0: kakati esawa eno bwe nali ndabako mukugomu nga nyonyola ganti ebintu ebyo si nabyo birungi bibuukabuuka nti kubanga birina engeri gye bikosaamu maso ate maso esobola okuyulika ate nga teddaabirizika tejjanjabwa kakati naye ate ogenda okulaba abasomesa abamu bakyabisomesa era awo njagala owabulewokko njagala otubulye nga gwe mukugumu ekyo abasomesa abamu bakyabibuusa abaana n'abatendesi b'omupiira ate otunnyonnyole myaka ki ddala omuntu kale bwe kwali baddo ga nti no kati nga gw'omusawo aliga nti kati omuntu okulwala kufuna pain mu muscles mu binywa kyali badde nga waakiri ku myaka ng'emeka kwe mwalitandikidde ng'okujjanjaba
1: okay. So kati okutandika tutandike n'ekyokuwabula ku physical education
0: yes
1: omulimu ebyokubuukabuuka bitera okubeera mu ssomero ebyo si bibi si bya bulabe naye kisinzira ku ngeri gy'obi gradinzeemu waliyo okugamba nti omuntu omuwadde exercises oba ebyokukola ebisayizi nga masozize amagumba ge buli kimu bisobolaokuwanirira naye singa kiba kikoleddwa okusukka ku ngeri gy'osobola okuwanirirwa ojja kumaliriza nga ofunye soft tissue injuries nga maso ziri damaged oluusi ligaments entetenoni ziri damaged kyekyobulabe ekitegeeza birungi naye byetaaga kuba nga biri graded era ng'abiwa muntu amanyi
0: kakati ekitegeeza nti buli muntu nze nina byensobola nina exercise zensobola nezisisobola
1: kyekituufu era tisijja kugamba nti kulwokubanga gwokola kino kwaga ositula kira taano nange nsitula kira taano
0: yadde twenkana obuzito
1: yadde twenkana tulina okugradinga kusinziza ku muntu nga ye
0: ekitegeeza tebalina tugatiranga wamu
1: tebalina tugatira unless nti osobola okufuna basobola okubanga bafunye class nti bano ebyabwe
0: nti mwe mujja mu kino naye so si ffenna tutwalira wamu nti gundi nga akikoze naawe okisobola
1: sikyalukale yesebo
0: okay. Kakati twogere ku nsonga ya emyaka ki
1: emyaka obulumi mu nnyingo oluusi butera kubaawo nti oyinza okuba nga omaze akaseera nga tokola nga teweekozesaamu nti nga totambula nga tokola ki
0: otuula nnyo ku booda motoka
1: oluusi bwoba otudde n'owuliramu kamaso payini ako nga kabonero oluusi akalaga nti mu binywa byo mwacumulatinzeemu a lot of lactic acid a lot of very many other substances nga naye si bulwadde so kati kiba kikulu nojja netukwasiisinga netulaba ekituufu kiriwa naye mu myaka gino egigenze naddala mu bakadde omuntu bwakaddiwa wabeerawo kyetuyita age related weakness n'ebintu yesebo n'ebigwa mu ttulubi eryo nga olwokubanga nti akaddi aba akulidde emyaka wali ebintu byatakyasobola kukola n'ebirungo nebikendeera so kati twandibadde tusuubira nti mu bantu bano mu myaka gino egigenderedde bebandibadde bakola ki
0: bebaali badde bajja gye muli
1: yesebo
0: naye wesanga nomuvuka wa myaka 12 13 nga naye akaaba omugongo
1: yesebo lwakuba nti tebategedde oba tebafuddeeyo ku ngeri yakulabirira mugongo sebo
0: oyogedde nnyo ku nsonga twogere ku nsonga y'ennyingo mavivi hipsi ebibegabega omuntu naba nga n'ekibegabega takyasobola kikyusa kiva ku ki
1: ensonga y'ennyingo oba ze tuyita joints waliwo obulwadde bwa bika bingi obu affecting ennyingo naye nga okusingira ddala wali ekirwadde kyebayita osteoarthritis oba arthritis wali arthritis kitegeeza degeneration eya articular cartilage ebeera mu joints
0: oluzungu lungi tumenyeremenyeremu
1: degeneration kitegeeza okukolaki
0: degeneration
1: kitegeeza okugwerera
0: okubanga mu kifo ky'okugenerati nga bamalawo kimale
1: yesebo kati nga bwe nkugambye nti bwe nzize ngamba nti amagumba mu joint
0: munyingo
1: munyingo tegaina kwekonerera like bagaba gatambula tegaina kwekubanga bubutambula mu joint omwo mubera mu fluid lubricant fluid jebaita sayina mu fluid atera waguru we gumba wabira wo akabubi akabika kugumba tebaita articular cartilage so kati mulwadde nga osteoarthritis akabubi ako kagenda kagwirira nikatandika okuzimba then ne lubricant fluid eri jibaita synovial fluid netandika okugwirira
0: negwamu
1: negwamu
0: amagumba agabadde gaserero buserezi nga geyitako
1: nga
0: gaina nakabubi akagawula ne byonna ne bivaawo
1: yesebo nitukwetera obulumi ya
0: okay.
1: So kati echo kinyi dwe kisingo kuleta obuzibu obulumi mu mavivi
0: okay
1: ya
0: tuogere ku nsonga tuogereko ku nsonga eya abantu bano abakadde abakoze koze mu myaka
1: yesebo
0: ne birwadde byabwe naddala ebigwa mu tulube eryo
1: yesebo
0: tujita
1: geriatrics
0: yes geriatrics
1: so kati kituita geriatrics oba geriatric rehabilitation tuba tuwenganga ezendwadde zonna ezitera okulabikibwa mu bakadde nga okulumizibwa mu nyingo okulumizibwa mu magumba waliwo kubanga omuntu alina weakness nga yena mubite guli mu maanyi
0: munafu
1: obunafu mu mubiri n'okulumizibwa okulala
0: yes
1: okujja nga kujja n'emyaka so kati abantu abo abakadde n'ebizibu byonna ebijja n'obukadde tubibikolerako ddala tubikolerako ddala singa oba oli eyo oli muzeeyi omugongo guluma owulira amavivi gakuluma osanyalala n'ebintu byonna ebifaananabo ebityo owulira okufumitibwafumitibwa mu bigere
0: vaawo n'okufumitibwafumitibwa mu bigere
1: yesebo
0: nakyo kigwa mu ttuluba lyammwe
1: mu ttuluba lyaffe
0: obeera onowulira omuntu nga bukufumitafumita
1: ya
0: bubanga obugwaggwa
1: bubanga kyekiri kyenakugambye nti naava eri erina okusupplyinga erina okusindikira amasanyalaze
0: ebenyigiriziddwa
1: enyigiriziddwa eri waggulu etandika okusindika amasanyalaze agatamanyikiddwa omubiri bwoba osinsinganga obulumi so kati ensonga zonna ezijja n'emyaka tuzikolerako ddala tobe eyo ng'omugongo gukuluma owulira amavivi gakuluma ensinga ekuluma n'obulimi bwonna tubukolerako ddala
0: ate bano aba sports
1: kyetuyita sports oba sports rehabilitation waliyo abantu abafuna obuzibu
0: mu byemizannyo
1: nga babujja mu nsonga ezikwata ku byemizannyo nti yali alumuka yali mu kudduka yali alina kyakola
0: yes.
1: N'afuna injury zitutera okuyita soft tissue injuries soft tissue injuries omuli ligament tears tendon tears muscle strains ebyo byonna tubikolerako ddala
0: yes
1: tubikolerako ddala era obujjanjabi bwaffe obwa physiotherapy byonna byetwogeddeko buli lwojja osasula emitwalo etaano gyokka buluze osasula emitwalo etaano
0: okay
1: yesebo
0: emitwalo etaano gyokka
1: netukola
0: ekyo
1: netukola tintujanjaba kyonna ekikuliisi
0: ku nsonga eyo egwa mu
1: ekintu kyonna nga kyekusa ku byamagumba ku byennyingo
0: ku byomugongo
1: omugongo twogere ku nsonga ku bubonero abantu abasinga bwe balina
0: yes.
1: Tulina abantu abalumizibwa emigongo abalumizibwa omugongo ngaate obulumi buradiating nga butambula n'emigulu like butambula n'ebigeri
0: yes.
1: Abalina joint pains oba okulumizibwa mu nnyingo abantu abasanyalala nga omuntu okukyawulira ku saidi erinda tokyajuwulira tokyazikontrolinga oluusi osobola okuba nga okyawulira naye nga owulira mu weakness nti saidi eno endala njiwulira naye nafu nnyo
0: yes
1: yesebo
0: kakati ekitegeeza nti emitwalo gya Uganda etaano gyokka ggwa mpuliriza ng'ogenda ofuna obujjanjabi ku jjina naddala ku nsonga bwebanga yamagumbi ampuliriza 752
1: 63
0: enamba
1: eya MTN eri
0: 0
1: oluguudo oluva ejjinja nga lugende
0: Busia
1: obalu gende Kenya Jinjambale Highway mutauni jabaita CMS Eiganga
0: yes
1: okuli ingiliza esomero lya primary jabaita Eiganga Boys
0: Eiganga Boys Primary School
1: esebo
0: ampliriza ndi no msao msao Godfrey kuva mo jina eranga lero tuze kwogera konsonga za magumba kubanga jina ne kino nacho kitundu tundu nnyo ku bizibwe bibadde bibatawanye iyo nokusingira damu abasajja atenga muyinginiza amakaga mwe emigongo ne jibaluma amagumba nege kaka ne mutandika okulemala chokanga mbadde mu kyasobola dawo kufuna obujjanjabi waliwo kye tuyita street rehab
1: stroke rehab utwa kutugera ku stroke okusinga twa tugera ku kusanyalala ileo mtu okusanyalala kuletibwa ebika bya mirundi ebiri waliyo kye bayita ischemic stroke ne hemorrhagic stroke kujina tu rehabilitatinga abantu ngo mazo okufuna stroke obubonero obotero presenting anto sanga mtu nti yasanyalala yafuna stroke amavivi like joints nizifuka stiff okukwatira olusi nafuna contracture nafuna weakness usango muntu tacha asobola kuogera usango muntu face tacha asobola controlling side
0: ya
1: sa face chebaita facial palsy ibyo bitu singo kulira ku dala bobo liyo nga wasanyalala jangu kujina tuliba batendeki era tuliba kugu
0: chechivira ko muntu okufuna stroke
1: etivira ko muntu okufuna stroke nsonga nyingi naye nga okusingira ddala ekintu ekituru kuviira ku stroke bwe bulwadde bwe bayita pressure isebo
0: okay kakati ekitegeeza nti ne stroke na mitwalo 5
1: stroke rehabilitation mitwalo 5 buli roze
0: buli roze

0: Aha, tayo microphone yonkubuze. Chirongozi, microphone, mpegane utotu nakwa. Tukolele, microphone, likole chi? Liveyo. Ama adiga kukuba kuku. Putinze nali nga mkwaya. Nali nga nobuzibu ifo iduwa tuwayanga, tuwaya mchibali.
1: Uye, iga kwaya.
0: Nukwaya, nzina ya yanga. Aye, mchibali, tibali nga yu wabasi matoi. Kale nga, kale wabango yenze. Wala wabu koloti mungisu vi. Ndi kubera mazima. Baka ndi mwana mazima. Mukibali. Kola babu kola hi. Wa bizabiza. Nayi bakuni duma abene. Bakumekisi kimchibali iyo. Ai tiabi kubera baba ndi mukobera
2: buti. Bakumekisi kiye wonona.
0: Twale duma abene nayi ndi nimumiyembe nga kali twali no mwana wa meta sabani. Nga mtu kali kato kati ngatabane ka mwezi. Ai nga omulijo kulye miyembe kayi na soka yasoka ya nani ya launa ndi musoka muvunde vundo mukulu wana kola chi. Wanagwa ati no kuira mati no kunya pega to kambuze ikibuzo namba 3
2: kijawani echo
0: zungu bumali zungu bumali
3: pamba
0: omusoga akoba omukulu no kuba mbaso kamubuza kuchendi kujyo kubuza chimugema ku uliza bakalamu omusoga akoba ati ekiwaluko
3: kiwaluko chinaga bitono chindukano chinaga byenda
0: teleze echo chene yovu okoba abantu akubulire
3: Echi duka noti chinaga vienda.
0: Otio. Niwe kida kitia. Ibi anatibivuamu.
4: Aye. Tubakobera nti omu kuzoguli kuhiraku. Choso kokoba chetu idoja nacho.
1: Kujaba mtenda guaba antunga utukula kumana.
4: Okuta wantagana. Olikoba chirokobe chire chetu choso kiraku chetu janacho.
2: Mtenda guwa tulijia guwa kugema kuchapa.
5: Tuyanzi zaino nendo kuyanza. Ati ime mungomeno mwami chirongosi nti wekazo kuwa ngompero mkisa nendo zigirira bantu wali yontiria aba musomisa electrocare and phone accessory services
2: mwami sege mkula muisabana
5: banobo balikolo omulimo guno bukala mkukuwa nga bakutu saku ebyama sanalaze omuli di gulopu debe tambo balubu omuli amasimu agalone so bulofu nisimu eirunji nga otari ya kasi ndikamu kudiuli balikuwa wasulanga mpulampala paka boli marayo wafu ndia kunimuka guwao. Usobulofu na diraya. Doko zesa mkuwaya ringa. Ebintu ebienda ulo. Usobulofu na wufa enunji. Sabu wufaz. Era batu nani telefine enunji. Batu wa telefine wakuga. Yene ene nejo ringo kulinga kuwabu na mtu yena yenga kemula amba. Bona balikubali wajafuwa yebuo ndeyo. Nga avatale MP yobebi gena gena mprogramu eno. Isima programu. Eka ati nzo kupange tumbulo ni myurusoga. Nebya five ya busoga nobu wangwa. Bano bagani bwali mchibuga eche idinda wabula kubusento buli yao kumpingale nakabango wembi tanga nikujiega ange kagumba ngagemi kuluwe kamuli nakabanga wa musenta no wali okuli ngize chigira ekijia ikakira bwobale kuchigira ekijia ikakira chusa mtu ringa kumukono gulere odabu na iduka wabwagu ga kankuwe nambe isi motudoko choye nda ochagane 0705 ndala muenda msambu muenda itano mukaga 0705 ndala muenda msambu mwenda italumukaga oba 0705 ibirimukaga musambu ibirimana mwenda babeta ba musomesa electrical care and phone accessories bakagwa abaidya nokubuziba mwena mwena nenda one webereremu titubese gano bwete mwegandi sabene ebiyo kogero tikayi bakutale kuchipa damuti ere yogera mwasiti no gusoko kuba muno atope mbeyo mwasikana ino atezira kwakuja nize chikirirwa bula mboka langa fumuno mbeno mugume Mwasiti.
6: Wampa.
5: Kwatuza. Yatuza. Echibono. Luita makoli.
6: Luita makoli. La. Wa. I. Ta. A. Ma. A. K O La I
5: Baku website
6: Neyanzi Zalat
5: Weba lokusomoro soga
0: Buti oyo Loli kuida kukuida Ndi kuja kwete kateka ni badange Wanabali wano Tukusondeyo kwa kasente Olo kwa tuzobu kala mkwa tuendo kusimisoli Mimusogaye Olo wali londa genginga Tiripulu njizena Angabu wali kumbona Aitu idakugeza kukwe kwa mwumulimu na hawa kuliwa no.
4: Ivan.
0: No nari kuongera.
4: Ivan. Mwame Ivan. Nero tokeza abantu wali yonti ife. Timu joli songa kuwantutu sonda sindi. Wabula kutuluwa iru.
5: Ono tola Musa wa wole. Titu so ife.
0: Baba. Gamala la tuwa gavwa. Director wa Kaguma Junior School. Sima. Ogema kumusa oyo. Omumage. Chike na gena.
5: Kambu zo chino memale memo. Nde jaku wabuti. Yatu za chivo no chino. Nde jaku wa chike na gena. Zatiri ya wigambo yang. Yatu za chivo no. Nana.
6: Nana. Na. Ende hili.
5: Dizira yedo. Makaya.
6: Na. Na.
5: Wenda kwa mkisa kuhiramu. Tole dabu yaka.
6: Na. Na. Ha. Na.
5: Makaya.
6: Eh.
5: Usiko mzindalo kukwoyo gire dinari yolonde. Ujano ndango zira mzindalo. Uwa mzindalo alonde. Nani alikulonda isabala mzani kwa welo mkisa. Mwami ngonde? Londa.
7: Nana. Na. Ha.
5: Makaya. Oundi alonde. Oye mbuke chule.
7: Nana. Na. Na. Ha. A. Na. Ah.
5: Baku wakata.
7: Keyanzi.
5: Nana.
0: Nigesta ibirimwenda misafote gestanda shitampini yecha masidi kilira. Kakensa okupakwa kumba junior school. Alikugema Musa o amwage omwana sent aja kwira yekalire which number nigasta ibiri mwenda musambo nigasta ndala shitampini chama nenda kula musaka batenge sense kebana mwe bale eh wa subhanallahu akbar toko baziro lini ndodongera ku omwana akumwaze sente ede sente dikutambuze emwezi mulamba lyo ko katogo mama muno galio
6: aliyo
0: ye naka fumba katogo
6: akali
0: aka fumba katogo ko Mutu na mkize, mkube te sende duwa likuwa hiridi kuta amuze. Oye sende dembe nukubanda.
2: Director.
0: Sikulu fizi watamu hiviri.
2: Bakutumye maka.
0: Manila. Solvent code papers. Code solvent papers. Kwa di wandobe lukula msa abantu? Kada abantu haba fuga boda abantu benda ino. Mweba likuida kuta ambla ni ife. Mweba le ino. Mweba yalabana. Chino chine ne.
5: Kanje wa mama mingonde Charles.
0: Baba nkwisama kana gansera na iwo ite ina mirao.
5: Mami ngonde.
7: Wampa.
5: Oja kwa tuza, bakutenda balira bakuwandi kemu bia fayo, bakusome ngaku. Ya tuze chivono chibubu.
7: Nisaka kundira muku.
5: Chibubu.
7: Chibubu. Ka. I. Ba. Ende iridi.
5: Tivadeta ende iridi. Iramu. Oja tuze bitufu. Mkua ilo mkisa.
7: Ka. I. Ba, ba, u, ba, u, kibubu.
5: Makaya. Abuzem.
8: Kibubu.
9: Kibubu.
8: Kibubu. Kibubu.
7: Kibubu.
5: Mm.
7: Ka, i, ba, u, ba, u.
5: Bakuwe. Osobolo deta ba oba wakoba ba ba mami ngonde owasemba yotale obwaba yonka boyenzo okoze kibono ba walikobye ba emikuzi ebiri mami ngonde Charles
7: wampa
5: jamaiso yatuze kibono kukalanga
7: kukalanga ka u ka a la a na ga a
5: Obuta busatu.
7: Kukalanga. Iyanza leta.
5: Asembayo ni wani?
7: Zungu Bumali.
5: Zungu.
7: Wampa.
5: Mwami Zungu Bumali.
7: Wampa.
5: Yatuze chibono kakongoliro.
7: Kakongoliro. Ka. A. Ka. O. Na. O. La. A.
5: Makaya. Mami ngonde kole mikoledo.
7: Kakongoliro. Ka. A. Ka. O. Na. Ga. O. La. I. La. U.
5: Kakongoliro. Muka. Muka akata. Yeri wata simbie bulunji. Mwasiti okoboja. Odemi. Kwa hivyo kwa hivyo Owa semba yotegero kakongoliro wawanga zato wangaziza. Anti okobera chitufu. Aye ngova kula wawanga wawanga lato wangaziza kakongoliro. Chadema mwami zungu.
3: Wamba.
5: Tino nekisemba yongutula ku mukono kugemye dado we miyaka 10. Atava mumpisa daba isuka.
7: Niwe oyo.
5: Emoto kajivuga speed yote ni ife. Akuweto agono kwa kule.
7: Niwe.
0: Kwa mwane kampe kanaka ba mwahu bali ntumi. Begeta omusada na yanzikira akahu na kanambi paka mtumta wongira.
5: Ayo kedo mwe na akendeza tibute. Yatuze chibono kulaya.
3: Laya. Ka. A.
5: Makaya
3: andiremo
5: eh oyenda kuira mukale ira mukwero mukise
3: ka u la a ende iriri ya a
5: busatu
3: be yanzi
5: mwami waisa sura

0: Ndiramu.
1: Kalombolombo ki ketukola me male twayazi komulawo.
0: Kugunaza kumere guliku.
1: Tereza.
0: Kugunaza kwebe babiguliku.
1: Yongera okutereza. Olibula ku katono.
0: Kugutolaku. Ebye bichafu babiguliku bena byona.
1: Bakuwa butabisana.
0: Ne yanziza lati.
1: Lwachi tumugayire. Akukobya tugutolaku emere yebayire guliku. Olwensonga nti twasomesano twakobanda. Emere yowo jigabiraku. Olega idembo okukola byaba yenze ige bakulumye ndala emyaka jona jona.
2: Kale basabune banyabo. Aha. Weguba mpera nakatuba mwaset penalty de dombi yadi kuba munda. Bambi ologundi oba kubye ku kikondo. Oba bamugemye oba gukubye mu ibanga. Yasole kubanga ate bitwe bitambuire katsoka tuirire ilala ku meza
3: ya muzi. Bigiro kuona ko lwa lero nga mwami ngonde chat sofu ne bwe musanvu we bali kuidawe bali kuerekereza nsaba katonda so kubanga ayongere kugumia nokuwe byo singo kwenda nakatwa mwasi tyo bisewo mumbitawo eye ne yo kudachi ke sembayo. Uwise sembayo nobu no makumi ya 3. Ore nsonga anti obero yereta ire obero bitire wali mukusoka yulo nzero nze ore yakuma obubwe mwabanga muri kuchipi makirala mwami zungu
2: maza wale basibaga ino obonero
3: amakumi abinda bisatu abiri na busatu
2: abina buna abina busatu
3: bubaire abina buna abina buna
2: abina buna abina buna
3: yes
2: butende twangira mu bwina
3: aha ebuze bire bire biva mu bwendo mukaga yabanga bituse byo byaje kuponda makumi ya 3. Ate
2: omukubugaitaku nobu ina tubugaitaku
3: tugaise kubugaise nobu bone makumi agati ya asatu buti olwa abiri nobuna twagaitaku obusatu bwe yena yabanga jiri kwa bina imeka na musanvu kitegezwe ovuire ku aya ate oka alino omukisa
2: nobu ne makumi abiri
3: na musanvu
2: buti abali kuita
3: kitegeza oyinza okubanga niwe buti oyinza okubanga
2: olukusinga
3: mubala aba okubiri bityo okulondamu
2: nobonero makumi abiri na
3: musa aiwe bayi bala aba ida nasa tunasa naimeka ndowoze era ayenga
2: buti yakitegeeza mwasiti atebalira kubakyala abavire
3: mwasiti abisewo nakulembeire kibinja
2: enu medana
3: ya itegeeza mwasiti ali mwikumi kuba abantu bali makumi ya 3 tujja kutwa kibinja kya abantu basatu basatu tutoka twatola kwa ikumi eri kulembera wasigala abantu makumi ya meka makumi abiri mu bantu makumi abiri tujja kutola mu abantu abatano abanaba n'obubonero obwensa obagemye kya kubina obubonero makumi abiri na kintu nga niwe nga tukutola kwa abatano tutoleyo omukyala mulala anaba asinze obubonero mu baine
2: buti okugeza nga olwalero mwami ngonde Charles ayina obubonero meka
3: musanvu
2: buti awo oletera oyo
3: singa nga byemereire singa titwira kuba na muntu wundi asi aweza bwe no musanfu
2: aba
3: tegeza nti ngonde kyalisi no niba naba vire ko lwido nga ko tayire ni zungu baba kozechi bona baba bisewo kujja kumutendera ogwe 10 no mukaga
2: okay
3: kitewo kiri mwe bali kuida aira tchabazinga busoga baba fumbu byanda ne byanda obufulu bufe abana baone olungu sense ale
2: bana mwenye kwenda sigula ku
0: kansi
2: mudachi kandala ndala tuleke DJ Fanta atabule chuma
0: bana ngendi musanufino ne ndiso ko kusima mama wange ni mzee wange ne gaga mwajuma ni mwaimbali kitenda Moses abante mu transport ebintu be byangu na naramsa kwa basome ba Blade College na wanende ni staff ya Blade College na wanende Master Mukwalu, Master Angaba Webuenge, kutumire. Master Mwidu, wena kutumire. Na atumira kwa abantu, abo kushalu, chaifishi na shuo no Musa Biro, bitako kuja akuota feino.
2: Sembi ayo.
0: Na sembi ayo, mwamchi ya mani, ngobi kabibu, weba loku meshalu. Na basomi mbange bonabona, na basomi hatu ala lusoga bonabona, na basomi mba S4.
2: Kale, tuweyazi zaino, Muzei Ngonde Charles.
4: Abana ngine yanziza ino omuliriza luna kulwa lero waza chemutabo ine bitobo bibayire
2: bibayire bikambwe
4: Amazi mage yoleike.
2: Kale kale. Omukolo.
5: Kale ne yanziza busogaloyo. Anze kansibule kuwa mukaire wange. Na biyeri vaida. Ni baba wange. Zungu Sebastiano isa abide baganda wange bona bona. Mbende inoba inaze. Mwebale kuwa.
2: Kale. Tuyanzi zendo bakagwa haba jiri mbaizo kumanga tebu tuli zo kubaje tuina vino kutu kila kaseroni kano. Abantu be bukova nenda baba tegeza anti ngena kwendo mweza abi na muna na novemba. Bukova.
6: Bukova.
2: Finally.
6: Spice Diana.
2: Spice Diana bukova.
3: Spice Diana siri regular. Kui ingira mtu walo mtu walo. Bantu wano batu bate kumulala chitu hondu.
2: Aa. Bantu bangibawe mtu walo gonga.
3: Mtu walo mtu walo. So abantu be bukova. Tulukuba letele Spice Diana.
2: Ngena kwendo mweza abi na muna.
3: Ate mwidi timu DJ Fanta terimba.
2: Ah,
3: Spice Diana abebu gweri na bamwiki. Ntwa mtu alebu gweri ya yemba ku stage sawe ibiri namba.
2: Ngaliba kuba.
3: So kati tulisokera Bukova ngabi na munana eruko eyo. Era abantu be mwena beruka pozi kamuli na mwendwa mwena mwena au. Oluvwao tuje mu jebe cha kinsage. Sema andama ni sul ndabanaye. Kale ze kamba sabule dolale ba vibe ku vibe kamba sabule yaba na nganja basabula ngeno nija basabula ngobwire atemba sabule ngane nikunju
2: akubewe ave bugwe ringo si
3: wano basabula wano wale mnaka panchu mbasabulenga badake
2: ngosibu yo wabayo ngosibu
3: ngamuja kufendo
2: tuja kukoze sapaka kuli dawe bifatu akairikire mama
7: uri wanja they rocks up tujani wet
8: Chinana na munana katoneze mukaga.
7: Busogaro your radio